0: Sound 95.5. Born to Run, Bruce Springsteen. It is now 8:16. Time brought to you by iBerry. Para sa healthy eyes, mag-iBerry araw-araw para sa malinaw at protektadong paningin. Available sa leading drugstores nationwide. Again, it's time for us to pause for a break. We'll be right back. It's a quick one, baby. Promise.
1: Magandang araw, mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
2: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatingin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
1: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
2: May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nang walang hirap.
3: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Let the 90s take over. Iconic songs that relive the soundtrack of your youth. Your 90s OPM alternative rock playlist starts here. Fridays at 7 p.m. on Daily G here on Eagle FM 95.5 for the love of music.
4: Roll into the weekend with your choice of rock. From bitter riffs to drum-pounding rock. Let's wrap up the week with a bang. We are Eagle FM 95.5 for the love of music.
0: Rock, rock and Friday on Eagle FM 95.5.

0: Rock and Friday on Eagle FM 95.5.
1: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
2: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
1: Mas malinaw na ba kahit gabi?
2: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
3: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: When the soul of rock meets the heart of acoustics, we bring you the music that speaks to your soul. Acoustic Rock on Eagle FM 95.5. Fridays at 10 p.m. here on Eagle FM 95.5. For the love of music.
5: Saturday is here. Let the groove begin. Funk, soul, and smooth jazz from the 70s up to the 80s. Bring it in. The rhythm is so deep. The soul is so bright. Let the bass take over all day and night. Funk, soul, and smooth jazz on Eagle FM 95.5 for the love of music.
0: Rock, rock, and Friday on Eagle FM 95.5.